feeder, moon eater, truth keeper. Naabay kahatlukan, wala diri, bisaya ni, ang dila hait kaayot tan awani, gikaon ang bulan, revolution in me. Naana ang bakunawa, rebirth the new moon.